0: Mwejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragaheza gigwa niyasezeranye itazi kubesha.
1: Cyuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka nikakanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Numwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Kihiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Muremyi wacu kandi Mana yacu, dufashe kano kanya kugira ngo tugusenge, kuko atawundi cyangwa atayindi Imana ihwanye nawe mu bibaho byose. Icyubahiro ni icyawe, inganji ni iyawe ibihe byose. None rero turagushimiye kuri kano kanya uduhaye, aho tugiye gufata kanya ngo twige ijambo ryawe. Uridutahuze kandi mwemu wawe aritahuze n'uyu mwene data agiye kurikurikirana. Nibyo nsabye mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Kuvayo ikigabane cya 13. Ibyagezwe byo kubibutsa uburyo bavuye muri Egiputa. Uhoraho abarira Mose ati, mundobanurire imfura zose n'iby'uburiza, icy'ubuzibura cyose cyo mu Bisirayeli ni icyanjye. Ari mu bantu, ari mu bitunzwe. Mose abarira abantu ati, muze mwame mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'ubujya, kukuraho abakuje ino ubushobozi bwinshi, nihaze hagire imitsima yambiwe murya. Uyu munsi muviriyeyo nuwo mu kwezi kwa Abibu. Nuko rero Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahiwi n'Abayebusi, icyo yarahiye basogokuruza banyu ko azokibaha, igihugu gitemba amata n'ubuki, muze mwame mwitondera uyo muhango muri uku kwezi iyo gutashe hose. Muze mumare iminsi ndwi murya imitsima itambiwe, maze umunsi ugirindwi uzube umunsi mukuru w'Uhoraho. Imitsima itambiwe izibe ariyo iribwa muri iyo minsi uko arindwi. Nihaze hagire imitsima yambiwe ibabonekamwo cyangwa umwambiro mu gihugu cyanyu cyose. Kandi kuri uwo munsi umuntu wese azabarira umwana wiwe ati, bimbikorera kwibuka ibyo Uhoraho yadukoreye igihe twava muri Egiputa. Ibyo bize bibabere nk'ikimenyetso gishizwe ku maboko yanyu n'ikibutso gishizwe hagati y'amaso yanyu kugira ngo ibyagezwe by'Uhoraho byame mu kanwa kanyu kuko Uhoraho yabakuje muri Egiputa ubushobozi bwiwe nicyo gituma mukwiye kwama mwitondera iryo bwirizwa mu gihe cyaryo uko umwaka utashye ibyagezwe byo kucyabaye ubuzibura cyose kandi Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani nk'uko yabarahiye mwe na basogukuruza kwa zokibaha muze musobanurire Uhoraho icyitwa ubuzibura cyose n'icyuburiza cyo mu byo mutunze ubuzibura bw'icyitwa ikigabo cyose buzoba ubw'Uhoraho kandi cyana cy'indogoba cyose cy'ubuzibura muze mu gicunguza umwagazi w'intama naho nimutagomba kuyicungura muze muyivunizosi kandi imfura yose y'umuhungu yo mu bana banyu muze muyicungure kandi no mu bana banyu nihagira ubaza se mu gihe kizoza ati ibi n'ibiki aza mwishure ati Uhoraho yadukuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja adukuje y'ubushobozi bwinshi igihe Farawo yari yanse kugondwa ngo aturekure Uhoraho yishe icyitwa uburiza cyose cyo mu gihugu cya Egiputa imfura z'abantu n'uburiza kibitunzwe icy'ubuzibura cyose cy'ikigabo tugitanga ku kimazi Uhoraho ariko imfura zacu zose z'abahungu turazicungura ibyo bize bibe nk'ikimenyetso gishizwe ku maboko yanyu kandi nk'ibishizwe mu ruhanga hagati y'amaso yanyu kuko Uhoraho yadukuje muri Egiputa ubushobozi bwinshi Imana icisha Abisirayeli mu bugaragwa nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu Imana ntiyabacisha mu nzira icya mu gihugu cy'Abafilisitiya n'ahariyo yari irashe kuko Imana yivuganije itabantu boye kuzohava bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa ariko ibajyana izingu zingu ibacishije mu nzira icya mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu cya Egiputa kandi Mose ajanisha magufa ya Yosefu ko Yosefu yari yararahije bene Isirayeli bikomeye ati Imana ntizobura kubagendera namwe muze mukure amagufa yanje ino muyadugane bava Isukoti bashika basagaza Etamu aho bugaragwa butangurira Uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira mu ijoro yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro wababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mwijo. Ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango, niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mwijoro. Kuvayo ikigabane cya 14. Farawo abonye kwa Abisirayeli bagiye acha agagwa. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli bakebanuke basagaze imbere yipi Hahiroti hagati y'imigidori n'ikiyaga aharabana n'ibayari Sefoni, aharabana naho hantu abe ariho musagaza iruhande y'ikiyaga. Farao ahava iyumvira kubisirayeli igihugu baciyemwo bahuvye, ubugaragwa bubataye mu mbobane. Maze umutima wa Farao ngira ndawukomantaze abakurikire, nanje nzokwiheshereza icubahiro kuri Farao no ku ngabo ziwe zose, kandi abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho. Nuko Abisirayeli babigenza batyo. Maze umwami wa Egiputa aramubarira yuko abo bantu bacitse. Farawo n'abamenyekana biwe baragagwa kubw'abo bantu, barabazanya bati, mbega twakoze iki kurekura Abisirayeli ngo bagende ntibabe bakidukorera? Azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi, ajana n'ingabo ziwe, ajana n'imikogote 600 y'indobanurwa n'indi mikogote yose yo muri Egiputa, n'abagabisha bagaba abagendera muri yo bajya mu ntambara. Nuko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo umwami wa Egiputa, akurikira Abisirayeli. Kandi abo Abisirayeli bari bavuyeyo babakubagurije, nuko abanyegiputa barabakurikira bari n'amafarasi n'imikogote byose bya Farawo, n'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe. Baba hambiriza aho bashagaje hafi y'ikiyaga iruhande yipi hariro Hahiroti, aharabana ni bayari Sefoni. Farawo abegereje Abisirayeli bunamura amaso, babona abanyegiputa babomye inyuma, baranduka imitima maze batakambira Uhoraho. Babaza Mose bati, mbega ntamba zari muri Egiputa mukutuza na gupfira muri mu bugaragwa? Niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Iki sicyo twakubwira tukiri muri Egiputa tuti nuntureke dukorera abanyegiputa? Kuko icyiza kwari uko dukorera abanyegiputa ko dupfira mu bugaragwa. Mose yishura abantu ati, nacyo mutinya mwihagararire gusa murabe agakiza kuhoraho agakiza uhoraho agira rwabazanire uyu munsi kwa banyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi uhoraho niwe agira ngwabagwanire namwe nimwinumire gusa uhoraho abaza Mose ati niki gitumye untakira barira abisirayeli bakomeze bagende nawe umanike inkoni yawe uramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi nanje raba ndakomanta z'imitima y'abanyegiputa nabo bahake babakurikire maze mbone kwiyesha icyubahiro kuri farao no ku ngabo ziwe zose no ku mikogote iwe yose no kubagendera ku mafarasi biwe maze umumarayika w'imana yahora abagendera imbere abayo agaruka inyuma yabo ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo ijya hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'abisirayeli uruhande rwa bamwe hakubikiza igicu hacyura umwiza ku ruhande rw'abandi haba umucyo wo kubonesha mu ijoro ntibaruha begerana iryo joro ryose uko bajabutse ikiyaga gitukura nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga uhoraho ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ukesha ijoro ryose usubiza ikiyaga inyuma amazi ayagaburamo kubiri ahindura ikiyaga humutse maze abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga babomye inyuma n'amafarasi ya farao yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi biwe nuko mu gihugu cya Egiputa uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'igicu nuko mu gicugu cya nyuma uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu arunguruka ingabo z'abanyegiputa azikivutu atuma amagurudumu y'imikogote yabo afata ntiyaba agikwega neza maze abanyegiputa baravugana batenda duhunge tureke abisirayeli kuko uhoraho abatabara ari we atugwanya uhoraho abarira Mose ati ndamvura ukuboko hejuru y'ikiyaga amazi ateranire ku banyegiputa no ku mikogote yabo no kubagendera ku mafarasi bo muri bo nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga umutwenzi utambitse ikiyaga gisubira muri nyina maze abanyegiputa bagize ngo barahunga. Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi asubirayo arengera imikogote n'abagendera ku mafarasi. Mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye mu kiyaga zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Uko ni kuhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi, abakura mu maboko y'Abanyegiputa. Maze Abisirayeli bibonera imibyimba y'Abanyegiputa irambaraye ku isesero ry'ikiyaga. Nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho yakoreye Abanyegiputa, baca batinya Uhoraho, baramwizera n'umusabyi wiwe Mose. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo tugisoreje hano uyu munsi. Icyo ndagusabira nuko wohitamwo ijambo ryayo kugira ngo udusangwe utagira ku mugayo. Dusenge Imana. Data muzigamye wacu, turagushimiye ko wamutugirira neza kandi ukamudukingira byinshi n'ibyo tutabona twebwe abana bawe. None rero ndasengiye buri wese ashoboye gukurikirana kino kiganiro, umwugurura umutima, maze igihe cyose ijambo ryawe rivuga riba ari ryo kudukiza no gukiza imitima yawe, kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka azasange tumwiteze kandi tumwizeye. Ibyo dusenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39, canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Bakunzi rero bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri nizere ko aho muherereye mukomeje gukurikirana isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri rero menyeshe ko mu kanya gatoya rero muca mukurikira ikiganiro twige bibiliya aho rero kidufasha gutahura bibiliya na cyane cyane mu byigwa bya buri munsi rero ndabahe ikaze ubwo tugiye kongera kumva icigwa cy'uyu munsi mukomeze rero kugubwa neza no kunezwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

0: ni Samirizi agize ku isoko yukuri. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Mwaramutse neza.
0: Ego muri bande muherereye he?
1: Yewe ku muganda mvugana.
0: Murabe kanze.
1: Ego nashaka ko kuri igitondo cyiza umugore turi kumwe.
0: Ego.
1: Yarasi na yari asinga ku muganda.
0: Ego.
1: Tabamiere ngaho mu rushara.
0: Ego.
1: Ego. Ani seti ngai nyarure.
0: Ego.
1: Ekambone mama kendi ngai ukaranda na mama kiri.
0: Ego.
1: Kwa mwizi kuhiti na jadiri wili ngai kumuka anza agri kikono chizi.
0: Ego.
1: Awa.
0: Mbra kuzu chani. Ni Samirizi akakiza ku isoko yukuriro dukomeza kwifuriza kumeregwa neza ndetse no kuroranirwa ikiganiro ni iramuka amahoro kuri muri studio za Samirizi akakiza ku isoko yukuri aho tubaha akagiye kugira mu mwakure ni 32 ubusa 6 byose bikagenda neza cyane. Allo
1: wana iriki
0: mwaramutse
1: mahoro mukundwa
0: muraho ngaho ibubanzaga munyonga we
1: akabona ntiworaba
0: nibaze ko n'ubushuhe ukomeza kubwumva
1: ego cyane hamba nawe
0: sawa
1: ukisana ijana ku ijana kuri ku ijana ibintu cy'umunani ndakumva mukeye
0: nuko mukundwa
1: itari cyane umuryango wawe uri hose
0: ego
1: kandi nshimire jiri kimire ajana ndi yakumvise
0: eh
1: sinari gusa cyane mu twandro ni bindi bintu ngo wawe
0: eh
1: hamba ndi ko kwaje wandi ni bibondo
0: ego eh
1: yagira mama wandi muramba
0: eh
1: ama muhite mumpembe hariya rero
0: ego
1: agumanira kama ngo ratwumviza cyane
0: akomera
1: agiye gitindo cyiza wa mutima wa kitoro nzinga ayina pete gitindo cyiza
0: ego
1: ngamari ifashe mu kayanza
0: eh
1: kota munyabinda na kota munyamba gitindo cyiza
0: ego
1: ikambone gafite hani mati ngo n'umujyango wiwe
0: eh
1: yagiye na rode n'abavyo bari mu karenzi gitindo cyiza ari mu mama yitwa manyifike kabisa nakora ku murongo
0: n'ibi
1: modo gitindo cyiza
0: ego
1: amarongo ni radio gakiza muri rusange n'icyo kutondagura ariko banyumvirira
0: eh
1: bagiye gifuta cyiza ntibagiye bagenza mu kwana kuri radio bakiza muheza gikwe mu kenya
0: murakoze cyane
1: sawa sawa
0: mugubwe neza ni Samirizi akagize ku isoko yikuri abari byiza rero kuramutsa inshuti n'abagenzi kubera ko abari ibintu by'agaciro burya kuramukanya ni kimwe mu bigwa y'abantu b'Imana cyangwa se abantu bakundana kandi bunze ubumwe eh umuntu kabaza ati mbega waramutsa amahoro ugasanga mu byukuri n'umugenzi wawe arahuye n'ibibazo n'ubimenye kubera ko indamutso zaragabanutse. Allo
2: Mauro Eric.
0: Amauro cyane mukundwa.
2: Wamenye wo mvugana.
0: Nikodemu ngaho muraho.
2: Basha turashima kabisa business.
0: Menga ni nyabubuye.
2: Yego ni nyabubuye.
0: Nizere ka binyabubuye bose mu mezi neza.
2: Yego kabisa.
0: Ndani muratangura isago.
2: Basha nibyo turimo kabisa.
0: Nuko kaze.
2: Wa mbere ka ncembo nawe n'umujyango wa bose itigira igitondo kiza.
0: Yego.
2: Ama mufasha wanje nibona atigira igitondo kiza. Ama munyonga nawe ne ayubanze nubwo akunda kunyibagirwa ati nagire gitondo kiza ni muryango.
0: Ego.
2: Amane kambare share kuri shimino sirangira na gacatu nabo ni fast na edizo na share yo tayirangira tigira gitondo kiza.
0: Ego.
2: Gitondo kiza.
0: Ego.
2: Amare kambone o Johnson mu rubo nawe ni muryango tigira gitondo kiza.
0: Eh.
2: Ama kiza mu ndengane nawe ni muryango tigira gitondo kiza.
0: Eh.
2: Amane kambone wiri mu buyombo na polineri na mudandaza ku isetera tige gitondo kiza.
0: Ego.
2: Amare kambone byani mugwi aniseta ku mugimbi na aniseta itinyawo gatige gitondo kiza.
0: Eh.
2: Amare kambone mama neri aho mu buyombo na mama fitendora na rutondo n'insinga yo nahindo atige gitondo kiza.
0: Wanyuma.
2: Wanyuma muri rusangire kambone amenyesha makuru hose n'icyumana abantu bose ari kurumbira ndi akakita cyangwa murakoze.
0: Murakoze cyane. Imana rero numugira neza kandi yitaho abo yaremye akabaha amagara meza akabaha ubuzima ndetse akanezwa nuko bamuhimbaza bakamunaza mu kuzirikana ibyiza abakorera. Twakire rero uwo ni umunywanyi ku murongo. Allo
3: Saranchi kujani shengeroge.
0: Alo. Hello. Muri bande berereye he? Ego uduza katwe kandi kazi.
3: Ego kutukora mu tamahoro ikandere umufasha wacu n'abana.
0: Ego
3: mukora mu tamahoro ba kwa mdogo waringa kuyoma.
0: Ego
3: na tandaga gubosi. Mukora mu tamahoro kandi bene wacu bose na baramu wacu. N'abantu bose bariko baratwumvira isi kuri radiyo agakiza kubikurira.
0: Ego
3: kutibagiwe n'uwo bisanga Imana Erike batumvira yuto ari ngaho i Bukandi.
0: Ego
3: banitegeko.
0: Murakoze cyane rero mukomeze kubwa neza muri byose.
3: Ego

0: iri nijwi ry'ubuhanuzi ubuhanuzi bw'ivyizigiro butera inyota ababuteze amatwi bugahembura imitima y'ababwitabiriye ikiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwunganira andika muti Ikiganiro cijwi ry'ubuhanuzi agasanduku ka posita 1710 I Bujumbura
1: Nkuko amaze kuvyumva uyu numwanya w'ikiganiro ijwi ry'ubuhanuzi ugitegurirwa na Pastor Nyandwi Leonard ukagishikizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri igihe cyose ku wa mbere w'iminsi ndwi aho bita dimanche kuva igihe cy'isaha imwe n'igice gushika igihe cy'isaha zibiri z'igitondo ugasubira kugitega amatwi ku wa gatatu w'isabato aho bita mardi kuva igihe cy'isaha umunani zuzuye gushika isaha umunani n'igice z'umutaga wewe unteze amatwi rero Nkundira mbanze ndakuramutse mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Icigo rero naguteguriye kiravuga kiti ubuhanuzi buvuga iki? Ariko kandi imbere yuko twinjira mu cirwa nyezina ndagusabe aho uri ubanze uce bugufi duheze tubanze dusenga Imana kuko atakintu na kimwe twokora tutabanje kwiragiza Imana. Uhoraho mwami Imana yacu turagushimiye Ndaje imbere yawe ndengukanye abahungu n'abakobwa bawe bari kumwe nanje kugira ngo dusangire iri jambo washimye kutugaburira ndakwinginze kugira ngo ubahezagire nanje nyene umpezagire uhezagire abakozi n'ibikoresho bya radio agakiza ku isoko y'ukuri uhezagire umuntu wese yiteguye kwakira amajambo y'ubugingo ari muri iki cigwa mpemu wawe yera abari waturongora kugira ngo ijambo tugiye kwiga turitahure kandi imitima baryumva iryakire rihuye nuko ugomba kuko tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen none nibiki witeze tuzokungukira muri iki kiganiro citwa ijwi ry'ubuhanuzi mbega ubuhanuzi buvuga iki iki kibazo ndaje kucishura ku nsozero y'iki cigwa Banza utahure ibi bikurikira ngiye kukubwira. None ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni ubutumwa butangwa n'umuhanuzi canke umuvugishwa kuko ari igihe umuvugishwa bikorera icyarimwe akaba umuhanuzi akongera akaba n'umuvugishwa. Kuba umuhanuzi ni ngabire si umuntu abyihitiramwo si umuntu abyiyita nta nubwo ari abandi bantu bakugira umuhanuzi nta n'uwemerewe kwiyumvira ubwiwe ko akeneye kuba umuvugishwa cyangwa umuhanuzi kuba umuhanuzi ni ngabire itangwa n'Imana kandi iyitanga ikurikije ugushaka kwayo kuko atawuyibuza kugenza uko igomba mu bintu byayo Matayo 20 murongo w'15 Ibi sinda bivuze ku bwanje ahubwo byemezwa na Bibiliya ehe uko Paulo abivuga aratubwira ko ingabire zose harimo n'ingabire yo kuba umuhanuzi canke umuvugishwa itangwa n'Imana reka tubisome muri Bibiliya turagiye gukoresha umurongo umwe wonyene umurongo uboneka mu gitabo mwikete Paulo yandikiye Abanyefeso kigabane cya 4 ku murongo w'11 aho Paulo avuga ati kandi yahaye bamwe kuba intumwa abandi kuba abavugishwa nawe abandi kuvuga ubutumwa bwiza abandi kuba bungere n'abigisha aha rero ucakarongo kuri iri jambo rivuga ngo abavugishwa nawe turabe mu rurimi rw'igifaransa uyu murongo uvuga ngo iki et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes iri jambo abavugishwa lihuliranye n'iryo bita mu gifaransa prophète mbega mu giswahili bavuze ngo iki naye aritowa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii umuvugishwa prophète nabii insiguro nimwe naho mu cyongereza bavuze ngo iki
2: And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers.
1: Uko nakubwiye iki gisomwa kiboneka mu Befeso kigabane cha kane ku murongo w'icumi na rimwe. Rero ni kuvuga ngo iyo tuhuje aya majambo yose, umuvugishwa niwe profete mu Gifaransa, niwe nabi mu Giswahili, niwe prophet mu Cyongereza, byose bisigura ikintu kimwe. Kandi iyo ni imwe mu ngabire Imana itanga kuba umuvugishwa, kumuhanuzi, cyo kimwe n'izindi ngabire ni Imana ibitanga. Nta muntu ashobora rero kwigira umuvugishwa cyangwa umuhanuzi, nta n'ubyiha kandi nta n'ubuyihabwa n'abandi bantu. Imana niyitanga izo ngabire. Ntazagira uguhenda ngo akurambitse ku ibiganza kugira ngo ube umuhanuzi. Imana niyitanga iyo ngabire cyo kimwe n'izindi zose, kandi izo ngabire zitanga ku mvo zayo no mu gihe ibona ko bikenewe. Aleluya. Wewe rero se uja guhata Imana ngo harageze ko mba umuvugishwa, ngo harageze ko mba umuhanuzi, ngo ni jewe ndabishoboye, oyaye. Hari igihe Imana yihitiramo inkengerwa. Nturabe ngo nuko hambaye. Ntabwo Imana iraba igihagararo, iraba gusa kuwa ari igikoresho kibereye, maze ikamuha iyo ngabire kuko ibona ko bikenewe. Imana ihabwa icyubahiro. Ikigwa nkuko nakubwiye kiravuga kiti, mbega ubuhanuzi buvuga iki? Ni biki dutahura yo twumvise ubuhanuzi? Reka rero tubandanye. None ni ikihe gikorwa cy'umuvugishwa cyangwa cy'umuhanuzi? Ko twabonye ko ubuhanuzi ni ubutumwa butangwa n'umuhanuzi, ni ubutumwa butangwa n'umuvugishwa. Rero mbega igikorwa cy'umuvugishwa ni icyahe? Nyemerera mbanze nkwibutse ko Imana yacu ari urukundo. Yohana wa mbere kane ku murongo 8. Imana irakunda. Urukundo ni kamere yayo. Imana ntifise urukundo, ahubwo ubwayo ni urukundo. Mu Kigiriki bavuga ngo agape cyangwa agape. Imana ni agape, ntabwo ifise agape. Imana ubwayo ni agape, ni urukundo. Kubera Imana ari urukundo rero, yamye inezererwa no kuyaga n'abantu yaremye. Irashaka kuganira n'umuntu wese mu bo yaremye. Waba uworoheje cyangwa uhambaye, umutunzi cyangwa umukene, uwarize cyangwa utize, urumugabo cyangwa umugore, umusore cyangwa umwigeme, muri make icyo uri cyose, Imana irashaka kuyaga nawe. Yihe ako kanya. Wewe unteze amatwi, nimba uri umubyeyi, byoba bimaze kugushikira umwana wibyariye akanka ko muyaga. Nimba bimaze kugushikira, uramaze kumva umubabaro n'agahinda bikuzanira. None twibukanye muri Matayo 7:11, Yesu yaravuze ko turi babi. None nimba ubabazwa n'uko umwana wibyariye ataguhaye akanya ngo muyage, kandi uri mubi, mbega Data wa twese ntarushiriza kubabara no gutuntuzwa n'abo yaremye badashaka kuyiha umwanya ngo ibayagire, baganire, baterabire. Kuko Bibiliya iratubwira ngo nuka bubaha Uhoraho baraganira, Uhoraho agatega amatwi. Malaki 3:16. Igihe umaze kumva ko Imana ishaka kuyaga n'abantu yiremeye, ibyo byo bihuriye hehe n'igikorwa cy'umuvugishwa cyangwa igikorwa cy'umuhanuzi? Reka dusubize amaso inyuma mu gihe cy'imbere y'uko icyaha cyaduka mu isi. Mbega abantu boba baraganira n'Imana umuremye. Turabele neji waiti icatubwira. Aratubwira ati, Adamu na Eva ntibara abana gusa banezerewe ba Data wa twese wo mu ijuru, bari n'abanyeshure bayo kandi bigishwa na nyene ubwenge ubutagira iherezo. Hampande yuko bari batewe iteka ryo kugenderwa n'abamarayika, barayaga n'umuremyi wabo imbona nkubone atakibakingiriye. Patriarche Prophète, page urupapuro rwa 27. Icyaha nicyo cyasambuye cyongera gisangangura imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Inyuma yo gucumura, umuntu ntiyasubiriye kuganira n'Imana imbona nkubone. Bibiliya ibivuga ibyeruye muri aya majambo ngo, ariko ibigabitanyo byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ibyaha byanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo bituma yanka no kumva.
2: Yesaya 59 umurongo wa kabiri. Ellen G. White, umuhanuzi kazi w'Imana yo misi y'imperuka, nawe yaravuze amajambo asa nk'ayo ati: imbere yo kugarariza k'umuntu ku butegetsi bw'Imana, umuntu yari afise umwidegembyo ntangere wo gushikirana n'Imana. Ariko icya cya Adamu na Eva cyatandukanije ijuru n'isi ku buryo umuntu atagishobora kugiranira imigenderanire n'umuremyi wiwe. Patriarch et Prophète, urupapuro rw'ijana na 84. Kuba Imana yari ihishije ntisubire kubonana n'umuntu imbona nk'ubone ni kuneza yacu, kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Kandi rero nta munyabyaha yoraba mu nyonga y'Imana ngo abeho. Abaheburayo 4:12 hamwe n'igitabo cyo kuvayo 33 murongo wa 20. Uwo muriro rero ntabwo utongora umunyabyaha, utongora icyaha. Umunyabyaha Imana iramukunda ikanka icyaha. Nicyo gituma abagumbiriye icyaha batazobona Imana. Suko Imana izoba yasu umunyabyaha, ahubwo nuko umunyabyaha yagumbiriye icyaha Imana yanka. Ariko ni witandukanya nacyo, naho wabu umunyantege nke, Imana izokwakira maze igukomeze, igutunganye, igutere intege, uzobona ubwiza bwayo. Ariko naho biruko rero, naho Imana itakivugana n'abantu bayo imbona nkubone, iracyari ya yindi. Nurukundo imico ya Data wa twese ntirahinduka. Ni Imana ikunda bo yaremye itarobanuye ku butoni canke ku cyubahiro uhereye igihe itari bwa tureme gushitsa n'uyu munsi. Imana iracyadukunda. Ni ngombwa rero ko Data wa twese abandanya kuganira nabo yaremye naho ari babi, kugira ngo abashikane kugakiza maze baze bongere kugirirwa amahigwe yo gusubira kwibonera Imana amaso mu yandi imbona nkubone, nkuko byanditswe ngo abagurano bayo bazokwama bashashe, bazoraba mu nyonga hayo, izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. Ibyashiro Yohana kigabane cya 22 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. None kugira ngo umuntu ashobore kubandanya ganira n'Imana, Imana yabigenje gite? Ibuka ikigwa cyacu kiravuga ngo ubuhanuzi buvuga iki ku kibazo cyose. Rero Imana irafise inyishu. None Imana yabigenje gite kugira ngo ishobore kubandanya iyaga iganira, igiranira imigenderanire n'umunyabyaha? None rero nagiranira gusubiriremwo ku kibazo cyose Imana ibifise inyishu. Haleluya. Ntiwibaze ko ari ibibazo birebire ufise, Imana itotorera inyishu. Icyo ufise cyose yibwire, inyishu irahari. Yesu abwi icyubahiro. Imana rero mu gutorera inyishu icyo kibazo biciye muri mpwemu yera iravugana n'abantu biciye mu ijwi rito ryo mu mutima, Abaroma 2:15. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kutavugana n'abantu imbona nkubone, yari itije uburyo bwinshi. Bumwe muri bwo ni ukuvugana n'umuntu biciye mu ijwi rito ryo mu mutima. Uca wumva inshuro nyinshi wumva ijwi ry'Imana, hari ijwi wumva muri wewe rikugoberera kurondera iby'Imana, rikugoberera kuzingurura Bibiliya ngo yisome. Naho umenga umubiri ntubishaka, umubiri uragerageza kwihagarara kukakubwira ngo ya nta mwanya Bibiliya iragoye, ariko hari ijwi ryama rigusunika rivuga ngo rondera Bibiliya ni igitabo cy'ibitabo. Iryo ni ijwi rito ryo mu mutima Imana irarivuganiramo na wewe. Icyo usabwa ritega amatwi. Ariko kandi hari ibindi bihe Imana ivugana n'abantu bakaronka ubutumwa bwayo itumye abamarayika, nkuko handitswe ngo mbega abamarayika bose si mpemu ziyikorera zitumwa gukora igikorwa kubwo abazoragwa gakiza. Abaheburayi kigabane cya mbere umurongo wa 14. Abakurambere bacu nka Aburahamu, Daniyeli, Mariya nyina wa Yesu, mbere n'abandi benshi cyane bagiye baronswa ubutumwa bw'Imana biciye ku bamarayika. Rero Imana iraganira n'abantu ikoresheje abamarayika. ariko kandi Imana irayaga n'abantu biciye mu byaremwe handitswe ngo endabazi bikoko bizokwigisha n'inyoni zo mu kirere zizokubarira cyangwa uvugane n'isi izokwigisha n'amafi yo mu kiyaga azobikudondera nikihe muri ibyo byose kitomenya yuko kuboko kuhoraho ariko kwagikoze Yobu 12 umurongo w'indwi kugeza ku murongo w'icyenda Mayani majambo ibyaremwe yo tubiravye turabona mwimana biraduhishurira imana biratwereka urukundo rw'imana wa muhanuzi Ellen G. White mu gitabo yise gutumbera Yesu hari amajambo yanditse mu kigabane cya mbere cy'ico gitabo aho yanditse ngo namatovu dusanzwe tubona ko ari mabi agira amashurwe meza bikaduhishurira kubaho kw'imana n'urukundo rwayo nahani kandi ngo kuko bitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi bimenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntihagire icyo bireguza Abaromi kigabane cya mbere ku murongo wa 20 no kuvuga ngo ibyo tudashora gutahura by'Imana twashora kwibonera mu by'Imana yaremye abafilozofe benshi bahakana Imana wabarigeze kwiga bariginge n'umubiri w'umuntu koretse bageze ku gitigu barayoberwa naho bavuga ngo nta mana ihari biga inyigisho za evolutionisme za Charles Darwin barageze igihe bavuga bati oya nawe no ubugeni gitigu gikora ntibyofa kwizana hari Imana yabishizeho haleluya Naho Imana rero yakoresheje uburyo butandukanye kugira ngo ibandanye yaga n'abantu bayo gukoresha abavugishwa cyangwa abahanuzi n'uburyo buzwi cyane muri Bibiliya Imana yagiye ivuganiramo n'abantu ikabashikiriza ubutumwa bwayo bwa buryo bwose navuze Imana ivuganiramo n'abantu ukongera ku buryo bwo gukoresha abahanuzi n'abavugishwa ibyo nibyo Imana yakoresheje cyane mu gusanura ikiraro cyari cyarasambuwe n'icyaha bigatuma umuntu atayaga n'umuremyi wiwe Imana yamye ihamagarira abantu kumvira abavugishwa bayo kuko handitswe ngo mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma kigabane cya 20 ku murongo wa 20 icyo dusigaje kumenya abo bahanuzi bavuga ubuhe butumwa cya kibazo cyari aricyo mutwe w'ikicigwa kivuga kiti mbega ubuhanuzi buvuga iki none aba bahanuzi bavuga ubuhe butumwa mbega bavuga iby'iterambere bavuga iby'ingwara zigisibije mu isi n'ibindi n'ibindi ego ibyo biri mu byo bashoboye kuvuga ariko bifise intumbero nyamukuru imwe niyihe ngingo yari barajishinga n'ubuhe butumwa Imana yipfuza kumenyesha abantu ndagusaba utega amatwi iki gisomwa aho Yesu ubwiwe yavuze ati ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wewe Imana yonyine y'ukuri niwe watumye Yesu Kristo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 17 umurongo wa 3 Petero kandi aradutomorera igikorwa cy'abavugishwa n'Imana ahagira ati ibyako gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe barabirondera barabisesa basesa igihe icyaricyo n'ibimenyetso byacyo cyerekanwa na muhemu wa Kristo yaba muri bo yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire ikete rya mbere Petero yanditse kigabane cya mbere umurongo w'icumi kugeza ku murongo w'icumi na rimwe Ubuhanuzi bwose rero buvuga Kristo hamwe n'igikorwa ciwe cy'ubucunguzi. Bibiliya uhereye mu itanguriro ugashikana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana nta bundi butumwa buhavugwa atari Kristo. Kristo wenyine, Kristo yabayeho, agapfa, agahambwa akazuka, akajya mu ijuru, Kristo agiye kugaruka. Kuko atawunda gakiza kabonerwamo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo ibyakozwe n'umwe kigabane cya 4 umurongo w'12 twisunze ibyo byose tumaze kubona mu byo twamaze kugushikiriza ngira nishure rero cya kibazo none Nibiki twiteze kuzokungukira muri iki kiganiro citwa ijwi ry'ubuhanuzi. Mbega ubuhanuzi buvuga iki? Kubera ko ubuhanuzi ari ubutumwa butanzwe n'umuhanuzi cyangwa umuvugishwa, tukaba tubonye ko abahanuzi bose bona bavugishwa bavuga inkuru za Kristo, kandi Bibiliya yose ikabivuga Kristo kandi Kristo wenyine. Iki kiganiro kizodufasha gutahura inkuru za Kristo nkuko zivugwa mu nkuru za Bibiliya biciye mu majambo y'abahanuzi n'abavugishwa. Amajambo y'abahanuzi arasaba ubwitonzi ntangere n'uburongozi buva kuri mwemu yera. Uti kuki? Amajambo menshi muri yo yatanzwe mu buryo bw'ibimenyetso bya gihanuzi. Raba nawe, mu isezerano rya kera Kristo yavuzwe mu mazina menshi, kandi buri zina rifise insiguro. Hano ngo umwagazi w'intama, Imanueli, umunaga wo kugishyitsi cya Dawidi, n'ayandi mazina menshi ntadondo uyu mwanya. Kumbure tuzoronka karyo muri iki kigwa ko guca ku mazina mwamwe kugira twumve ubutumwa buyahishijwemo maze tubugira ubwacu. Ibyo byose rero ubuhanuzi butegerezwa kubisigura abantu bakamenya ubutumwa bwihishijemo. Ibuka neza igihe Yakobo yahunga mwene wabo Esau, yararose ingazi. Iyo ngazi yari Kristo. Alene waita bivuga muri aya majambo ngo iyo ngazi y'igitangaza yeretswe mu nzozi. Nkwango Yakobo yari imwe niyo Yesu yavuze igihe yaganirana na Natanayeli akamubwira ati, nukuri nukuri ndakubwira yuko uzobona ijuru rikingutse kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana kigabane cya mbere umurongo wa 51. Icyaha Adamu na Eva cyatandukana igisi n'ijuru ku buryo umuntu atagishobora kugiranira umushikirano n'umuremyi wiwe. Nyamarisi ntiyasigaye idafise ibyizigiro. Iyo ngazi yagereranya Yesu ariwe yatoranirijwe kuduhuza n'Imana. Haleluya. Yataza kuba Kristo, inyenga y'imanga icyaha cyari cyaciye cimvye, abamarayika ntibari gushobora gukorera umuntu yacumuye. Kristo ahuza umuntu w'umunyantege nke kandi w'impabe akamuhuza n'isoko y'ubushobozi butagira kagero. Patriarche et prophète, urupapuro rw'ijana na 86. Ellen G. White muri icyo gitabo nyene Patriarche et prophète, abakurambere n'abahanuzi, arabandanya avuga ati, mu gihe ababyeyi bacu ba mbere bacumuriye, nta kuganira mu buryo butaziguye byongeye kuba hagati y'Imana n'umuntu. Data wa twese yasize isi mu maboko ya Kristo kugira ngo kubw'igikorwa cy'ubuhuza ashobore gucungura umuntu kandi ashimangira ubutware n'ubutungane by'amategeko y'Imana. Ugushikirana kose kwagiye kubaho hagati y'Imana n'ikiremwa muntu yacumuye kwaba biciye muri Kristo. Umwana w'Imana niwe yahaye ababyeyi bacu ba mbere isezerano ryo gucungurwa. Niwe yihishuriye abakurambere Adamu, Noa, Aburahamu, Isaka, Yakobo na Mose hamwe n'abandi bari basobanukiwe ubutumwa bwiza. Abo bagororotsi ba kera bashikirana n'Umukiza yategerezwa kuza ku isi yacu yigize umuntu, kandi bamwe muri bo bavuganye na Kristo mbere n'abamarayika bo mu ijuru bakavugana imbonankubone. Arabandanya ati, Kristo ntiyari umuyobozi w'Abaheburayo mu bugaragwa gusa, niwe marayika yari afise izina rya Yehova, kandi niwe yabagenda imbere yitwikiriye mu nkingi y'igicu. Niwe yahaye Abisirayeli byagezwe mu cyubahiro gitangaje cyagaragaye kuri Sinayi. Kristo yavuze ibyagezwe cumi byase abihaye Abisirayeli bose bumva. Niwe yahaye Mose ibyagezwe byanditse ku bisate by'amabuye. Alene Jiwe tarabandanya, Kristo niwe yavugana n'abantu biwe abicishije mu bahanuzi. Ijwi rya Kristo niryo rivuganira natwe mu isezerano rya kera. Gushingira intahe Yesu ni mpwemu y'ubuhanuzi. Ibyashiro Yohana 19:10. Yesu yaravuze ati, mwebwe murasesa mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira, kandi ari byo binshingira intahe. Yohana 5:39. Icyo gihe Yesu yavuga ayo majambo, ibitabo by'isezerano rya kera niwo mugabane wonyine wa Bibiliya wari uriho. Muyani majambo, umwana w'Imana Kristo avugwa mu isezerano rya kera ryose. Umwana w'Imana yarongeye aravuga ati, bafise Mose n'abahanuzi nibabumvire. Yarongeye ko ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibokwemera naho umuntu yozuka avuye mu bapfuye. Amajambo aboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka kigabane cya 16 umurongo wa 29 n'uwa 31, ariko aya majambo yose nasomye uyasanga muri cya gitabo abakurambere n'abahanuzi Patriarche et Prophète urupapuro rw'365. Muri iki cigwa rero tuzotahura Kristo biciye mu majambo y'abahanuzi. Tuzotahura Kristo uko yashikirijwe mu buhanuzi butandukanye bwa Bibiliya. Ibyo wovuga byose, uko wobikirya nino kose, inkuru yose itegerezwa kubishinza imizi kuri Kristo. Kristo kandi Kristo wenyine niwe nkuru ivugwa muri Bibiliya. Amajambo yose ari muri Bibiliya, buri rudome rwose ubona muri Bibiliya rwose ruvuga Kristo. Muri iki kiganiro ijwi ry'ubuhanuzi tuzotahura Kristo mu buhanuzi bwa Bibiliya. Tuzomenya icyo Imana igomba kutubwira kuri Kristo bicyo majambo yavuzwe n'abahanuzi. None rero unkundire ndagusezere, wakoze kuntega amatwi kandi wakoze kubana nanje naho ubutaha. Yesu Kristo aragushaka, arashaka kutega amatwi aya majambo kugira ngo aza kujyane mu ijuru. Aragushaka kugira ngo akubabarire, urabana nanje mu byigwa byose uko bizogenda bikurikirana, maze wiyakirira ubugingo budashira bice mu ijambo rya Yesu Kristo. Umusaraba wa Kristo warakoze byose, nta numwe yimira. Abaremwe bose babishatse boronka ubugingo budashira, kuko yavuze ati, ntawoza kuri jewe ngo ndamuhinde. Akugaranzuriye ibiganza kugira kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. None rero wakoze kuntega amatwi, ushaka kubaza canke kunganira, hamagara canke wandika ubutumwa bugufi canke kuri WhatsApp kuri telefone 39 amajana 2 na 13 amajana 86 amajana 86 amajana 86. Wakoze kuntega amatwi, Yesu akuzigame na gahindukira. Dusenga Imana. Shimwa mwami w'ijuru n'isi, urakoze kubw'uyu muvukanyi mushiki wanje na mwene data yanteza amatwi muri iki kiganiro. Dushoboze kandi ushoboze n'uyu gutahura ubuhanuzi, gutahura Kristo mu buhanuzi, gutahura Kristo majambo y'abavugishwa, gutahura Kristo muri buri jambo ryose rya Bibiliya asoma. Kandi mwami wanteza amatwi wese bwirukiro, akomezwe n'iri jambo, limutere intege, limunyure uzobukoze. Urakoze mwami kubyumvise, kandi uzotubera umurongozi mu byigwa bizokurikira mu kindi gihe. Ni mu izina rigororoka kandi rikiza Yesu Kristo ndagusabye. Amen.
0: Iri nijwi ry'ubuhanuzi, ubuhanuzi bw'ivyizigiro butera inyota ababuteze amatwi, bugahembura imitima y'ababwitabiriye. Ganiro mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwunganira, andika muti ikiganiro cijwi ry'ubuhanuzi, agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

ni kuri iki kiganiro cya ubyumva gutse ndagusezereye ko ndakomenyesha yuko ari kumwe na Ami Izeri yaremye kuri micro bavigiye cy'isaha imwe kugera aya mango. Reka rero ndagushimire nagukengurukira uburyo wabanye nanje. Ndamubona Ferdinand Sinzira yashyitse kugira ngo ankorere umwongata, mukomeze kugira umuhingamo mwiza. Bye.

Igiherero dusigaranye ni gito, ni gito cyane, ni gito. Abantu rero igihe baguma bibaza ati none ko, abantu baguma bavuga ko igihe ari gito ni kubera iki? Urazirikana ibyo Yesu yavuze igihe yaja mu ijuru, yabwiye abigishwa biwe ati ehe, ndaduze ngiye kwa Data kubategurira aho muzoba, kandi ninaheza gutegura nzogaruka kubajyana iwanje. Ni isezerano rero yavuze, nta byo guteba birimo. Igihe yaduga guhera agiye, abigishwa biwe baciye batangura kwitega ko agaruka. Yaratanze ibimenyetso, ibimenyetso byerekana ko ari hafi yo kugaruka. Ibyo bimenyetso mbere, kubera ko bamwe bamaze no kubimenyera, yavuze ati muzokumva impuha, mumve intambara, amapfa no kunyiganyiga ku isi bizoba henshi. Yavuze ati bizoba henshi murantunga. Aravuga ati urukundo rw'abantu benshi ruzokonja. Abantu bazohinduka abansi b'abagenzi babo, ariko si ibyo gusa. Ati abantu bazoheba Imana, bazoreka Imana. Ibyo byose nizera ko wabibonye, za nyamugigima, intambara, abantu barapfa, amaraso agaseseka, izuba rigahitana abantu, imyuzure igahitana abantu. Abantu benshi rero uyu munsi bagezeho bibaza ati ni ibintu bisanzwe, nta nubwo bikiri ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Iyi bamewe, Yesu niko yavuze, usomye hariya muri Matayo 24, icyo gice cyose. Yavuze ati mwebwe nimwabona ibyo bibaye, n'ama precurseur cyangwa n'ibintu by'imburi bizoba bibereka ko ndi hafi, ndiko ndagaruka. Ariko kandi yaciye avuga ati ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, kugira ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose yose, maze umuhero uzocuza. Kugira ntihazogira umuntu avuga ngo Yesu ngagarutse ngataramenye ukuri, ngo ntiyari bwaronke umwanya wo gufata ingingo. Ya ubutumwa buriko buravugwa bwiza bw'ubwami, abantu bariko barahamagarirwa gusubira kugaruka, kwitondera amategeko y'Imana, kubaha Imana, gusenga Imana umuremyi. Kandi rero bamenyeshwa ko hari umucunguzi yaducunguye, Yesu Kristo. Petero mu gihe cyiwe hari abantu nk'abantu bo muri iyi minsi bavuga ati Yesu oya, ati ibyo nta byo kuza kwa Yesu. Avuga ngo none ngo kuza kwiwe kuri hehe? Petero yarabishuye ati burya umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe nk'uko bamwe biyumvira ko ari tebya abacokoranye, bakibaza ngo ya ngo nta byo kuza ngo nimwibereho. Emwe, arindiriye ko twihana, mugabo nitwa nka kwihana azoza. Kwerero kwitegura, kubera ko vuba aha Yesu agiye kugaruka. Indirimbo kuja kwa Bwana ni Morning Star. Morning Star. Kalero tubahikaze baturimbe iyo ndirimbo.

0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Muri bande mwerereye he?
1: Ndi Florence ari ku indogo.
0: Kaze Florence.
1: Eh gore kandi pulisa kayabo ko umufasha turi kumwe hano nabana. Ndenga hibuhika ni bupulisa kayaba kuketa tarasisi ari ngaho mu gikorane cy'isako ngahigwe yateme timu kiko papita. Ni pulisa akayaba kuketa na ari ne na zakari ari ngaho inyaru yo pumura kote.
0: Urakoze nawe.

0: Numero ni ya indi ni ya hindu tseni mirongi tanda tunakabili ubusa gatandatu. Mwakure kugira mwifuri za banyo akayawa gukezi.
1: Nika weko hindu mbiheni jagezwe. Abarewi mirongu mbili na gatatu. Umurongo wa chumi na gatano. Mwagomba kuharuli misi mzemu harwe muhere kuruwa musi yene. Kulikiri sabato.

Karero ndabashimire cyane ikiganiro na kabagukeza mwakora ku 62 ubusa 6666 kugira ngo mwipfurize abanyu akayabagukeza murongo rero twawutanze ko kanya ntubure kugakoresha kubera ko sahindwi ko kanya rero kaja kuba kagushitse kaja kuba gahezi

Alo. Ambaoro. Muri bande mwerereye he? Inde. Alo. Munywa nywa cyo birase ko twumvikana.

0: Amahoro Freddy.
1: Amahoro neza.
0: Murakoze na Wilson Mramba.
1: Kaze Wilson.
0: Agira ukeza. Mujyamo wanje agira ukeza.
1: Yego.
0: Uereke ngawo mugitanga agira ukeza namba yabo. Yare ngawo imugwi jagitore ngawo chito kisanya jagitore ngawo imugwi. Agira ukeza.
1: Yego.
0: Niyo
1: cyo
0: bazaga
1: amen.

umwambaro ubereye. Impuzu zidufitiye akamaro kanini cyane mbere naho bamwe batabizi. Kubona twambara impuzu si ibyo tuvumbukanye vuba cyane cyangwa ngo bivumbugwe n'abahinga mu gihe giheze. Umuntu amaze gucumura ubwiza bw'Imana bakamuvako, yaciye abona ko atambaye yirondere uducokegwa. Ariko kubera ko Imana ari urukundo, yarabonye ko umuntu atashashoboye ikimurondere umwambaro mu rusato rw'igikoko.

kubera imico turahura handi cyanke imbere tukabona ibintu tukavyigana tutazi gituma bituma habo udasa bw'inyambaro cyane aho no vuga aho usanga umuntu yabonye umuzungu mu gihe cy'ubushuhe cy'iwabo yambaye agahudu gashobora kuzana akayaga kubera ari gihe cy'ubushuhe agaca yumvira ko ari yo modere igezweho sino sigintima mbere n'abasigaye bigana inyambaro abandi bagira n'imyimenyerezo yo kunonora imitsi cyanke yo koga

nitwozaga inyuma ingorane mu ngo zivuye ku myambaro izimvye aho usanga ingo zishaka gusambuka umugabo agasesagura itunga ngo ntaguze urya mwambaro sinobande umuntu ugasanga mbere umugore nawe ashobora kuraza umugabo kujya musonga ngo ntambaye impuzu nk'iyanaka sinobande umuntu dupfa gukunda impuzu rero tudakunza akamaro kazo rimwe na rimwe ngo ntambaye nk'iyokana kayambara sinoba ndumuntu nk'abandi bantu mbega nimba ukunda kumva imbeho ku mubiri wawe ugakunda impuzu yo kugususurutsa ni ngombwa nanjye ngo nce nkunda iyo iwawe kandi jewe numva nkunda gushyuha

0: mugenzi. Birashoboka ko umuntu hagararira Imana mu bihe bigoye.
1: Ego cyane birashoboka. Kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

Reka rero dukwiye kuguma twiteguye kubera ko yarabivuze ko azoza mu gihe benshi batamwiteze. Abo bantu rero batazomenya ko hageze kwaza nabazoba barasamaye kubera ko ibimenyetso yarabivuze byerekana kugaruka kwiwe. Kera yavuga ati hahirwa umuntu azoza asanga ari maso yiteguye gusanganira umukwe. Ntuhave rero wisinziriza ngo wiryamire kubera ko ibyo Yesu yavuze byose biriko biraboneka. Ahubwo rero ni byiza ko ubwira bagenzawe iyo nkuru nziza kugira ngo nabo bitegurire kumusanganira.

Kunsamiriziya gakiza ku isoko y'ukuri rero ko niko turiko turatera tujya imbere mu biganiro byacu by'uyu munsi. Reka ndabamenyeshe ko tugeze igihe cy'isaha imwe irenga ku minota 58. Ubwo rero mu minota itarenga ibiri gusa tuzaba tugeze igihe cy'isaha 2 aho mucya mukurikirana ikiganiro twige Bibiliya cy'uyu munsi. Ikaze ni gwanyo, kunsamirizi agakiza.

0: mugenzi n'ikindi.
1: Yemwe yemwe, ibyo rukundo go n'amayobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise byashikiye wa mukobwa wa Maria?
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana?
2: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

ijambo. Ijambo ni iki? Ijambo ni mpemu zisohoka ziva mu mahaha zihuye mu muhogo n'utugozi tuvuga tumwe bita mu gifaransa corde vocale zigahinduka ijwi. Iryo jwi iyo rishiye mu kanwa bivanye n'ukuntu rikatishwa n'ururimi rigacishwa ku menyo rigatsindagirwa n'umuntu usongoye canke rikarekugwa n'umuntu wasamye rivamwo indome zitari zimwe nazo iyo ziteranye zikavamwo ijambo. Ibintu byose umubiri ukora akenshi biba bivuye ku mutima kandi biba bitegetswe n'ubwenge. N'ijambo rero iyo risohotse ubwenge butegeka ibihimba by'umubiri mu buryo tutorinda kwiyumvira, maze umunwa ugasohora urukurikirane rw'amajambo hakavamwo amungane, maze umuntu agasohora icyumviro ciwe. Ijambo rero ni ukwisigura k'umuntu canke ni uburyo bwo guserura icyumviro. Abantu bavuga kwinshi bivanye n'icyo bafise ku mutima, ibihimba by'umubiri bibafasha kuvuga, imyaka bafise, hamwe n'ubuntu bwabo. Umwana avuga nk'umwana nyene, ukuze avuga nk'umuntu akuze nyene, n'umutama avuga nk'umutama nyene. Umushinga ntahe avuga gishinga ntahe, umunyangeso mbi nawe akunda kuyaga ibijanye na bijya akunda nyene. Nta muntu yisoneye avuga amajambo ateye isoni, eka n'umuntu atisonera uzomubwirwa n'amajambo amuva mu kanwa. Amajambo niko kwisigura k'umuntu, kandi ibibogaboga mu mutima n'ivy'akanwa kavuga. Matayo 12 umurongo wa 34. Amajambo kandi ni uburyo bw'itumatumanako butuma umuntu ashikirana n'abandi mu kuyaga. Ntawogira umugenzi batavugana, nta mubano ushoboka hagati y'ababana badashikirana. Ikiyago ni umugozi ukomeye ufatanya bubakanye, eka mbere n'ubutumwa bwiza akenshi tuburonka buciye mu majambo. Nibyo koko, amajambo n'uburyo bumwe bwo gutumatumanako bworoshye kandi bukunze gukoreshwa n'abantu benshi. Amajambo afise uruhara runini mu mubano no mu buzima bwo muri mpemu. Umuntu mwiza kandi umugwaneza akunda kuvuga amajambo meza y'igikundiro kandi aremesha, mu gihe umuntu mubi akunze kuvuga amajambo avuna umutima, gutukana, guhiga no kurahira ibiteye isoni. Amajambo afise ububasha bukomeye ku mutima no ku bwenge, ku buryo ijambo rimwe rishobora gutuma wunga ubugenzi budasanzwe n'umuntu canke rigatuma haba urwanko rukomeye bivanye n'iryo ari ryo hamwe n'igihe rivugiwemwo. Akenshi iyo ijambo rishikirizwe neza mu gihe gikwiye, riremesha umutima, rigahumuriza uwahamutse, rigahuza abatandukanye, eka mbere rikavyura umutima wahenebereje n'icaha. Amajambo arashobora kwica mu gihe akoreshejwe nabi, bikunyugwa nuko yoba ashikirijwe mu gihe kibi, ariko ashobora kandi gukiza no kuba umuti w'ingorane iyo abaye meza kandi agashikirizwa mu mwanya mwiza. Amajambo tuvuga ashobora kuba ay'ukuri mu gihe uwayavuze aba atabeshe, canke akaba ay'ikinyoma mu gihe uwayavuze aba beshe. Data wo mu ijuru yanka ikinyoma urunuka, nk'uko yabigaragaje mu vyagezwe vyiwe mu gitabo co kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 16. Umunyezaburi nawe ati, iminwa y'ibinyoma ni gisesema k'Uhoraho. Ni vyiza kuvuga ukuri kuko ni vyo Imana idusaba, ariko kandi hari igihe biba ngombwa ko twihorera, kuko ijambo ryose naho ryoba ryiza rigira ikimazi iyo rishikirijwe mu gihe gikwiriye. Mukunda ukuri ariko mwihorere, nimwabona ko ijambo mushaka kuvuga rihava rivuna umutima w'uwuryumviriza. None amajambo tuvuga aherera he? Kuva umuntu avuka gushika arindapfa aba yavuze byinshi cyane. Bimwe biribagirwa, ariko hari n'ibindi byibukwa bivanye n'ivyo ari vyo abo yabibwiye n'igihe yabivugiyemwo.
abantu barashobora kwibagira ijambo ryavuzwe n'umuntu kanaka mu gihe runaka. Ariko hari ibindi biremwa byo mu ijuru bitihenda na gato mu kubika buri jambo ryose tuvuga. Ibitabo byo mu ijuru bibitswemo buri jambo ryose ryasohotse riva mu kanwa k'umuntu. Muri Matayo 12 umurongo wa 35, Yesu atubwira ko ijambo ryose risunitswe n'impemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Nshuti yanje mwene data, warukwiye kurinda kanwa no kwitondera buri kintu cyose uvuga, kuko nk'uko Yesu yabivuze aho nyene ku murongo wa 37, amajambo yawe niyo azotumutsinda canke amajambo yawe niyo azotumutsindwa. Imana igufashe nshuti yanje.